0: balai cachoneiro, é o outro vai ter um rau.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy Tabang.
2: Ra go le boga tata mretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio ke coach wa rona re tla ka tsona di feletse tsa metshameko ya no ga ke tlo senyana go ke tlo go betsa ka pine mo not fela sem deep Neapel le buhle ba re shela mo station sa sa mantla Merafong 360 radio mo mo song tsa tshwenye ke re dumela
3: o re le tsa Merafong

Ako sa man tlasa merrafong 360 radio ke morrnate wa radio yo buhle ni appel sem deep ni appel buhle ke ba bitse ka ditulo go ya ka go latellana ya baskare no wa o bitse o le pele tla ba bitse ka ditulo go ya ka go latellana mo radio station sa man tlasa merrafong 360 radio 13 degrees celsius ke di percentage rona go mpieno ma ba ne ka re ne le 11 ya no gompieno go putumetse go feta maabane ke sona so se sentle seo moreetsi yanong ke a solofela gore tsotsotlhe di apere tsiamo mo station sa gago sa mantlha sa merrafong 360 radio yo re tsama fela yalo go sena sepe se e leng gore se re ukwisa botlhoko coach re a leboga thata ka tsa metshameko tse o re fileng tsona yanong ra go tlotla ka mmereko o dulang gore o dula e le gore o ntse o dira ka dinako tsotlhe motlotlegi tshwanetse fela re go bitse motlotlegi ya shota fela re go bitse motlotlegi re motlotlegi ebile ga re bua le wena re ikobe o bone go bonagale gore re bua le motlotlegi ga re bue le motho fela yo ke re thapangwa kwa keeditso a re tlisetsa tsa metshameko di feleletse ga di shote ya ga di shote o dulantsa re betsa ka tsona tsatsi le lengwe le le lengwe moreetsi ebile ke rata consistency ya gagwe ya ga a tle ka letsatsi le lengwe a re ke tshwere ke sefuba le ga a re ke tshwere ke sefuba o tla re ke tshwere ke sefuba fela a ntse a le mo tirong o tla kgotlhola a ntse a bua yanong ga gona o tlhaloganya radio ya ga gona letsatsi mo e leng gore a reno ga ke kgone moreetsi ya yanong ke shebile nako ya gago ke a bona somamedi le borobongwe morago ga ura ya bokae ga e se yone

ukuthi akuxoxele kahle lenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Uzitshena ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha angithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

0: Sun bona baba.
1: Yebo dad.
0: Ninjani?
1: Hayi sikhona okungasho lutho mina. Inkumbulo nje ihlala ngami. Ngathi ngaze ngikuthola imbayimbayi udubule intaba lezokahla mbe kwizona ezisithini.
0: Ubaba benamancokobo.
1: Nomsebenzi ungenhla siyaphuma nje siyempini kusasa.
0: Empini?
1: Mhlawumbe nizokubona kuleli viki elizayo uma ngibuyile empini.
0: Baba niphephe. Niphephe baba.